0: Manor to Fua Samoa. Where will be a serrated lay la foy, you say Lenny Mo, I ain't about war with Samoa Manusina. JT Finance, Family Lotto, the Tali Moe, Pauma Lalo Fi, La Foy Tupe, Vave Maru Puipuia, Talia Lo Manao, a few mai ile, Onopi, Numero Lima, Smith Road, Kuna, the Valao Manitan Fondi or the Ofitu, Tolu Valu Tassi. Valu Tolu O Ofitu Tolu Valutasi Valu Tolu O Sekia Le Rate Mato JT Finance Joshani Mo
1: Station Sponsor
2: Tatamile or to La Mai or Lose Fulumat Faminute or Te Aile to La Es Fulumon Lua or Tatu Talle Taule So Leva Vayatu Losum Limati Kirin Molum Vela Lo Yai Se Fulumaleono Lona Mawalalo Falling a my is a time you'll up when I timu, Ilia so or lea so tie out, lose some fatigue, rin molum vera lae, some fitul on a more lalo. On a more for love no more in a timu, no less a tie out, las fraile, so matango fila line is of vanga, lose some toluti, rin molum vera lae, so my limbal on a more lalo, for penafuilas a sal, lose some toluti, rin molum vera lae. Ai se fulu male limo lo nuo lalo sulu matango fiele la la stona i male sa ioe. Ma nei a ole e te mi e oso e lunga bevela e voi te mi koe pa ula kike i lalo fu il bevela ai oe tu langa na lo e te mi nei mantua ole uo o male sama ne fu voi te mi ali e fo.
3: Ia.
2: E se fu le vave lalo le tausanga.
3: Vave.
2: Ia ole la umu se tema so so koe mo ke topa ka marikilisi masi. Ia. Tore fe fe so. Ai le va fanga o makulisi kilisi masi so. Ola so so fina ngalo tu langal pe ai ni ka usang el palolo. Wal masin fo ka el palolo kere
3: ma fio sa mo ka palolo. Ya palolo.
2: Ya manto o ke topa mo novema.
3: E tan si a wa o tu langal sa i tu sanga le pe fa pe fa ele i fa le i tele. Ah.
2: Ma ya ni sin un tele ai.
3: Ya ai pe folinga va pe na ya ya no fo le ya la fanga i tele ai ele ele. Ai ti lo sto langa e se fo ni tu sanga pe a fo fo tu ye ya wai. I vole le fisu ye ngol tau le malu, ma le whaafonga mai le tulo.
2: Iho e, o tau sangan te neno whaalonga ke kele e fiki.
3: Ia.
2: Ai lai titi Samoa.
3: Ia.
2: O kau liu le, o kau fiu le e Samoa, o no whaipisi ngisi a kako Samoa.
3: Ia, o tūnanga le la, le malu, mantua la vau, aso ano mua maso fo i oleva o, tala vau le o langa. Sale, se ha se ha tama, i leo leo whaatau le maketi.
2: Iho e.
3: Ia po so se no fuanga lama. Bill, he only needs half a hassle. I let you know all the malu
2: money.
3: So we are singing my salafai, Montini salafai, and I eat two moa, yeah, two long eye. You know, Tavoy, I am a fapena, Safas all about. He said, yeah, I was falling out for a little too long. I said, I'm only my town long.
2: Money, oh, German two, a lover, so you're like Kiki, I look at my capalolo. Oh, I said, tell you, Palolo told my two. No, I'll tell me to tell you, Palolo. Yes, a lot of sugar mava, my ya, five of Palolo, and Salole and Mori, and lay alula pasil matu, no, the Tayona. Say, long I make an apalolo. Fako alu lolo pasi.
3: The pasi. Usa
2: lolo pasi yo. Pasi nga ka o pasi o mori nga palolo. Ah, iyo e. Tai vai lang nga pasi ma kwa kumbu. Ah, el wakwal ka kema lang nga ako palolo. Wilele, lala alu e faso i bia. Ah, ina ya inga fu iele o ta palolo ma le mose palolo. Ale mele mali e. Klusa ki ala kula kufa ku palolo. Ia nga sa lolo mo o so. Sa mo nga o so le mele sa mo. Ah, ol fasi ma moe. Ol moa, ol suka, ol masima. O me uman na se sa mo e. Ah, ai ke le sama se kupe.
3: Yeah.
2: Kusa le fa peke le alu whakau. O mena e whaktau e na yo tatu a inga ia pia, ma la tau ia la kufa koe palolo. Nga kusa e nga tau kusa e ke alu ke moli palolo. Ai te le alu ke whakau palolo. Ale melo wele temi ngai. Ai, e leo koe se moli nga palolo nga alu whakau nga palolo.
3: Ai, ke ti hofu vo ile malu a.
2: Ia. Ile
3: kau. Ah, a se fo la u whakau. Se a ma la i me oka ma i me voli o fangu me nei se a ma ka menga o le lima se lau.
2: Se i fai ma se alofa.
3: Se i fai voi la ma se alofa voi le le kulanga pila e se i ai fai nkanga moua. Ya. Ai fo fo pe un koi fo ila ma kanga lo kalango fo ko fe asi si ya ya
2: ai.
3: Ai. Ke ia isa la fa yu ka ku wa ya va pe lo mo ku ui ka lo fa ile ku ile ka li so ku ngange.
2: Ah.
3: Ya vo ka ma ku ai vo nga wa li vo
2: ile fe. Le ma ko fe lo
3: ya. Ya ku la nga nga ya ai.
2: Ya ai man to fo la nga so fo. Ah. Ai alu na ke mori palolo. Ele é uma favor ele vai para ser um acupe melhor são mais.
3: Maria.
2: Te pagar melhor que alu é moli o alcalayer coinga alu é moli pololo le a mais coinga le fe. Pe mais lá se me pele aí. Ele é se me pole aí. O alanga foi o mesmo na o inei tatu matu é só ia. E a cofo uma e o na ainga o lato ainga ele pololo pe o mais vale se foi ele vai para cai mais uma.
3: Ele olha ngang a ver pololo. Ele é o mais se
2: me. Paul mele mena oi e kufa ku e matoe fa manatu to e nei tanga to ainga ora i ku ainga le ku ala ka palo e a ko nga mele le wel temi o sa o va vi e ko ke ai u amo songa fa ka unga ka pe la ngi ku palo lo o palo lo le li a va nga na o le mantu fa la ta ya ke topa a fa e fa le tonu tanga ya ke topa no inga ka unga le ia novema e mu ia la to la ka palolo ma mo la ko palolo e tau se sami fu la ko wa la fi fi fu ia ai fal tel malo la mo fu ngai palolo e fa la ko pisingisi ma mo ngai la ko fu selen ia e tau to na fu ma ko sa ngi ka palolo wa am salo por va salon tolu e por va salon lu wa e uma le a fu le e lotta maiti ale si vai eso ale nga vela ke mi le wala kala ka me wala nga voleva na mot fam talanga o fashi munga la sa mo e mana tuala te mi lo la la nga ya tu tai no palo ke mi nga la malingi ti mu
3: o lo ke
2: malingi ti mu nga mo na ti mo se tato tu nu ya ma ko fo ya a fio mo le palo lo e le va pe ka mo fiela nga fio mai e ma ko pa pa fa ki kili malingi ki mo ka fe vai e mo wila yo tu langa na e pe o le fio mo ya le tu puta mai tai le fio mo le palo lo o le tato te mi lo a fa tu tu la e se folu mo le tasi mai ata to pese le fa fong mele ta cho se singe mo changa se ngase ta pe nei na fo ele fiong ya fo le pe ele mani le nei fo ta ya mo la to mafti hu mafti anga to no fal mai

0: e fa man lai a tili ai lana lana fa la i au malana fa malosi i au fengal fengal malos le mal.
1: O te ofo fo ia o stanga tana te le langona. Ah, ke ofo stanga tala o fengal fengal malos na te le langona i a ia langona i a mamafo faulo a na a ngai lo na tunu mafisili loa. O la sa umela a fail temi nei le tu sa mal tufinga man ngalwenga le lo fengal ye. La utang failo a ani pi o pasa i mo mua fa ngalo nga me fa ke nga me a ang lue lo ma tang failo e fa se me le mo la tinu a
0: i mo le sia me ya tato si utang lo le le la e fa o so le si
1: ia me al me si ni le nga a o le fa so so me le si ma sa le si fa vi me bye bye o o ya ke pule le me le e la ia se si lo buri la pule mai pule a o a ya angalo ya ya na solo lo tanga tanna a po ai me tupu mulmuli mai ka vale ele o ya ele ya la fa pese ele ni le nga fa so ha le ele mfo ko fala u fo pe mai
0: foi ka ke le o le ni la fa so ha e tu sai mo bolo e no fo no fa le a mo tinga ai na ya na o ya
1: ba vale ko va ya vol tino tanga tanna sa fa so sa fa so so le lo po fe lo o ya a ne va na e ta vo na ma te tu ina fo ta tu tu nu mo se vuelo fa fonga tatu tunu sa nanga manino le li pa de mia ya e tau na tatu mo vuelo ya nganga vuile nga lu fa tasi e mosho tau tu ino tatu tunu ya a wenge piko kasi ya wenge mafa pito tasi se se va nga vuile a wone la tau ai mo le tolo fa nga mo tatu wa tunu ne tapo ingen fo ine tama ma tina ma tu o lo fa fonga mo tatu po kalame en la tau fo lo ve ma su restala tatu po kalame mo se la tau le ve ma su restala la fa fonga ma ti fa mo le mo le ia di te ka ko nga ma o tau a mo le mo le fa o na wo le va la va na ve tatu le jo ma pa ang a ke le ile si kala la va a ke yo fo ya o so le ok yo fo ba fa te le a lo fa ma ya mato olomana o minda to members a vezi ke mi ko fa fonga mai wa lusi ni sta to te mi ole ol vayaso ia no winga tau mai na wa le nga fatia fo i el dato o fa nga lwanga ta pena mai ni si members a wa fol dato po kala mi fa mole mole e nga si lusu ka la ka usanga io e wa fo ni si va nga fa ile mo mi wa en ki nga lo nga la ke u fa pe a ver fa sa la nga nga ka ko a inga i o por ka ko ngu o le ki fa sa ai lo ve ma member tatu le jo a ai o la nga na tatu le jo fa tatu fa sa la nga fa linga o a me uma o lo na mi a eh nga na ma tatu le jo ni fa yo na fa fo ma lo tatu no a mo le tolo fa nga mo la tatu mo lo ma fa tien ni tai mi to no mo tanga se nga se mo le tatu fa lo fa nga ma ua i ma po kala me so lulu i le pese le nei tau sia o manuia o tau sia fo ia nga fo ni tal no nga ma nei musika e ven fasilinga malo sia tau tau. Le o koe se fulu ma le lusu ma le tolu minute o na tale le tu la tasi tatasi mai hol tatu pokala mi le so.

0: Ole tatai mi leo tos fuluiva minuta tale tu la tasi fatalo fati a Maira ma Edi Bilreira ma lole ma futa mai tato pukulame ya ma se fuyo na mula ursia ya ma le tasi fuyo ya faltuai ya ma lo lava faftai tele mo le ma futa mai tato pukulame ma se fuyo il tina matua ya paese multalo ma lo so ifo munuia multalo ya wa mai oele ne futai mi ya ba me molo manuia foi oi ia malainga ia me se foi na tama matina mat tua lo va pena foi ona fai foi le fai vo le tap tap wa ia fe ngai fo malo tatu tunu e fe au manga luenga ma ia se va nga le fa na mo ia tala in foi ka wa a fo a o meu papo ni kingi po ni kingi pe ese papo ni kingi ese ni kingi po o nu atas
1: ia o me voi ti le fio vole maluma le fa fonga mele con o kai kai
0: ia
1: ngal fe kawa
0: o kala vole va
1: io o e le ai ma se pa po o mo mo lu manga ngi king ia le o ke lo ia fa malu lo pulo fio nga
0: e pe ia fo pa po a ngi king ia ia vole va ma na ia le vanga na le fa pa mai o tina e fa ia mo banga fa ia to ang a al ma ngi fo fe kawa e o fe upua inga na i lo ma te tua e fe upua i lako ko nga ufi ma a sorry o lo vinga lo tala vale le ma ngi ia e le se fa longo pe o la la u le si le si va pe o le ama le a ngi si me fo nga e a
1: fi ka nga ka
0: ia al me o le au ngā fwoi o whiupua inga nei a tina. Peila o le siki ngā nganga wala uia, e moi a ngai e ufi a ngai vaoa. Lauinga lau whama nacho atu e ia. Alu loe vele ufi. Alu e whama māu ko ngā ufi. A o le si rai whama, ia le le ia, o ngai e le ke la ufi a o ngā limas fulu. Lauinga e whama nacho atu na tina. Alu koko ko si si limas fulu. Ia ke le ufi pe o le si topa kua.
1: E fofo le malu limas fulu po e ufi.
0: Kua ke lea.
1: O le ma kua ke lea. A wefa funga la la fa mai le finga ni kingi e la ki o nga le di mas fu lo mo vin vin o finga la pe lo se la uli e a nga i nga
0: i po ofi
1: a le manga yo ngi misa anga le mal
0: ya
1: i ka si e ye yo va pe ngi ngi misa ya e le ai fa malu lo ko le a ofi ya e ki nga u ai fa ko i me la le pro ke ki lo fa ngi ja mo a
0: ya ya
1: ar ci e fa pe ngarangi misa anga voile o wal ko fe la wo ye le sile e me vo ye ka ke le via fa fo fa ro ai la ro po ye ke le non ko nga a
0: ma ele la vo le pe e nga o nga ke le ro fa pa ko ko e vel na ma lu ile sti na vo le la alo le fa pa ko ko a nga ilo le nga fe lo wa ya nga le ngun ko ko ai le ro fa pa ko ko a fa le va la zu le e nga o nga ke le ro fa pa ko ko la lo la su sang a fa pa ko ko ma le fa pa san koko ah ai la lu esi koko solo iska ka la fa pa o la koko ah
1: esi da tu nga nga lu se la o mang yoka
0: ah ole mana yel na ah male mana ye fo le al fata wa ya la tu ye lungo fa to anga me ola nga lu lu to se la to ai ah
1: ya ole se fo iba nga le mo kwa o fo yo le ole amo ingo venga ah
0: ya
1: ku se sa mali valdi al kamalo a vo le le ai ma sanga me venga lo nga ka o amale
0: la chama tuala lenga o elang sval vali benga wa tabina i nuuya a o le tele yo meo
1: mangfe
0: ai a fo le le e o sofa a me nga leng fel nga walu ko inga nga lang ka u wa le lo met tubula wala ya ala e sa usilo ma tu fo le le ska ka mal sol fo ngua po la singi po le o la singi a
1: io se me va pega
0: le lo penga li wa singi sol fo ngua nga ka mi o mai lo la ya la ta ta mal lo ma tu al ko inga la le alu mal tao fa ka mo fa la la vi tu
1: pare ma non lo si fo io fo fine le malua o comunque e ka nga ia kula ia mbi fa ki ki e un vo li a e le pa
0: e ave la to ave
1: me ia venga
0: mo ai ma mafa
1: ma mafa
0: io e le fa pe ni me io isi e fu si tino a e a so ma iua e fa fa fa mai papa ku a
1: e vo va fo nga kula o mango le kulinga
0: ia
1: o me ia va ku angi me ia ko fa ki ki ko mo ka me ki
0: io e
1: on ko ma lo si o fin
0: mkau kia ah ka kole sa bo bo livang fa ku ko ina so le ke fa pal vale ari ke vai ma le king ai nga kwa fa sa le vale mal nga ka bo la
1: io le au tu wa ka a
0: ya
1: moto le ngia sa ka si e fa pe finger sio ka ko ku a wo ko mi sa vo i me vo ye ye fa i lungo
0: facebook ye po ye nga la io au ni ka la wo mai le si wa me le nga fa le si ma le si
1: ai ma nga ye fa i fol fi au kus kus ye wo fi ngi au I me a me voi o fa I o a kalo ki polo o a o malama me o o fia o a le konga kapisi ma me va penga.
0: Ya ka mo pese al ki fa kui kui.
1: Sa fa kui kui.
0: Sa kui fa limu. Fa limu en mo nya o fulibu nya ya so. Ya ora ko ba sha o fulimu. Ma na ira na ai no tal no ai mele le tal fe ngai.
1: Le malu ke wo marka ma ngai yo por kala mele nga fa sa wele. Nga mo yele le fion o su combina. Ole ma ngai la fa lo ngolo.
0: Ya.
1: Ole sika ma ka ile fa makala mbia la nga o puye lo. Wang fai mai le aso lulu. Ya ko fai mai ngafi. Ola ola makau. Ole ma ngai ol fa makala mai ka kai mal malama le.
0: Ya.
1: I ala nga upu wai ruala nga upu ya nga umai la so kusa la so lulu ol vaso le.
0: Atene.
1: Ya nga umai ya ile me ole le ole manga ole ufi.
0: Afefe papa.
1: A o ngafi la. Ya ole la vea fo fo nga le fai misa. O longa le le ila u falong longo le iska mai ka ile. Ba ngi ma malu ngi. Ole le le yo langa fa makalanga ole ala nga upu. Moles, ole me ka ua o ingoa o kangaka. Ia mangingo mai ka unga o ingoa o kangaka. Ia unga maanga ia lea. Ile vele o bai, ele siko inga faa makara ala nga upu. Folele e fai maila ala nga upu. Ola e kake ka umala marama. E umange o mkwa pong saa. Ile fua kwa. Ile faa le ongo. Ole pele lo longa. Ile sabwa fonga.
0: Ia, ole tele yo ala nga upu. Ola se tato utunuu. Ie mafu anga.
1: Ia.
0: Ele se menga kupu kupu nga ngufo ngufo hate o tupu. Ma mose ala nga upu. O ala nga upu umal tatu tunu. E ima fuanga o isi mafuanga o mafuanga leanga. O isi mafuanga o melelei. Ai titi ala meleanga. Ao le tele o mafuanga o melelei. Ao nafo I ala nga upu. E yayo na o onga lelei ya. A faila e fao nga lelei tatou. Peila ala ala nga upu lea emana o leufi e fefele papa.
1: Ia.
0: La wo ye se mele leia la ke mafofo tauna failo ai.
1: Ah.
0: Al falo la. El kanga kala e piko ilunga e kaunga e ho ye. E matala no ye. Ah. O nga faile. Ah, wala ke fa fe fe vel bo sortinga bo o se sa ole ai. Ah, o se sa ole ai ngon ma kwasa wa.
1: Kwasa wa.
0: Yo. La la ye se me ma na ye la ke manga e fai molo ai. Ai ke pole el tanga tala nge ke o la ko be ma au ke fi poko. Ale fail mele a fail mele ki fa ko fa ya kul me nga ke a bela mena ile pul nga a o mana o ile ufi a fe fe le papa ile mele fe fe nga a ala se ke le se mele le tau na mana o e fa tino mo le ai e fa pena fu tono o ma tu fa na a la ye ile mele manga o ke ma mar ki nga e kala ngoa ile ka mogi ki a e mashira le ka mogi ki fo le la o sa mo fa ilonga a la la usalto mi ma fai longa paola al mele la fai tato foi le ma cu foi la fa vivi ma sa lo lo ol tamo kikinga o peira o ye la pulle tono la inga la e fai foi nga ve le upuna o manga o le ufi o manna o te fa tono tamo jiti a o fe fe la kamaila o el kama kiki
1: ma ga ya o la la wa ve la lu ile la fa ma lo si le fion o le su convino ma ga ya ol por kalamelia
0: mana ya
1: ta e e e e awala nga wa ulis kan kai vai vai kele mingi wala nga up ili fu I pe aka kango fa makala ala fa longo I fa makala nga e si mafingela
0: ya
1: ol ko ma nga ya ko yo mana mana mali li ya o yo mana mana mai o ai I swa fa vo yo ka ka nga mua I be u swa fa vai u ka ko ma sanginga ko ma ja mo ka ko lo ka ku nga faka
0: ya
1: Se le si leo o un fongo se. Ya. Yo le akali o fe po le akiongi. Ah, le akiongi.
0: Yo, le akiongi.
1: Le akiongi.
0: Yo al telefone na, al telefone na tato e fanta fo ina fa leo yo swa fo o hinga. Ah, so fo tangata me vanga fa ke ka ko. Ya. Ya o ni so nga fa leo se swa fo le ke le ma mala mama e lo ta.
1: Ah. Ko wa wa ma
0: wa ma. Ya, wa ta o na matua manino le ka nga study le pola le de sa o ta nga fa ke le ma mala mai. Ma la o se tangata. Ah, fa ka se ka o ma pola la se ma ka I ka u po se se ya.
1: Ko Pero no le por isco inga. O lo valea en ale iro acá, e que cau cala culo.
0: E ora na, ele le ia la alfesa si, e vole la lenga que o alo que o busca o se upu se upu sa, vole vane fa fonga la tunu. And tawa ona matua fa tete e tanga ta umala ko ke fa kinga. E wala nga ol telefoni o vai terminei pe o kele la unha foi ka ke vai e le fo fo sa lungo le o social media o al vol la unha e si o sa we ma bu vale si ka mi vane vol fa fo ngala tu no a e le fa pe la o se sa si a o yo la lo vinga tala e le fa pe o se me o fa fo wing ma fa fo wing o le sa si a al fa la la vela o le metu pu o le kemia ka li e tali e intangata na ilolo le fai la unga o le seher ka la lo fai ai a fai ya saul fai la unga ya maru ala la unga o le ka li e fongis ye ele ya se me e tu pu as ka mai sasi se fai la unga ya ala avea ma me ke le dato tu nu e man ko pe la o le mena e te tau na matua mauti noa le leil fa le unga o suafa o tangata e te kau unga wa e mwhainga suu o te kakanga pe a fa le ongo le suafa o le ainga le asese e mwhainga suu o wa le nga le kakuaku se se le fa ingo inga
1: o lau la balafo kua nga a le malmalama le ka unga o le ingoa ma le suafa awa le ka ua
0: awa le fa ia
1: e si li akur nga nga ilo le ka ua e
0: si li akur ka unga ilo le ta ua ko le suafa e ke ua la au masi ko inga ia o e
1: iya
0: ke wala au mase ko inga ya soli ava ya ele no ngu le va ku fala fa fonga la tunu ola ko karo ngu na ova kala nga ko inga fai mai ya ye wa be ele lo ya
1: mana ya la por kala mele a ne mana ye ola e mana ye fa mata la mai to ma cha ile to mana ye lang ki diva ole ma nga ye yo lang lo si fonga u ma ko sa u ma lang o nga e sa wela o nga mulmul pe va lo me o kala lo ko mek e u ma ko sa wela ma la o nga mulmul ya
0: ma lo ma tai o si ko pa e kwal bele u te lo no pa mo mo e ta tal no mo mo e fo e pa a fo a me yo fa poi ponga a Pai pai ponga leanga o le winga lafam talanga o tele nei fai pai ponga kei le lau fionga kei le fai ponga o ke aluai fai pai ponga nga aku leo le lau valau lia o piko I kua ai aku a inga ngā lua piko I luma a o fola kei me fai me ai e mua mua a inga ngā lua ai mua muri lau valau lia o le winga tala fui lele e se anga lenga fa lauri tanga tai a leo mai e ve la ko fa mo mo ya wa ia o fa lauri ka un ave fa mo mo os fa tenga fa ka kwai la fa ka fa be ponga o le vala o fa lauri umma e ka un mai piko mai luma a ol ke me fa me ai ka un mo mo la ko e tau sami al ta ko ai nga e ma lo le a mo se vongo ke ngo fo ko ngo le ho le le ai a fai le ai vai se me kuku ai ai a fai foi me ai a mo so to mo tanga le ai a fai le ai si ai fale al me le o mai tanga pe ngai ai fai po ngai alo lo wa wo nga solo gulo va lauria o uma ka sami le ai nga a ole ko fu lo me ai ai man kua o la wa o tanga te ni o atu na la na o atu o va lauria ai a fai le se ai nga fo le ma fo pena e manga ia la leo a ko ai nga lua fa ko fa pe ponga a wingi va la ulia fon tanga te se
1: fon te ile mal si to fa na ti na ti tu so so vai vai yo leo o ta te mi a mana ia yo ta up mana ia ia vai o ta to wa nga nu u mo le ta to tu le mal o fa lo alo
0: ia
1: a fa ia ta te va la ulia e o mai O la tau le nai ape ia ila tatou whaalo alo mo le whaia ia. Man tua fo e lau o tatou. Tu sa o lau o tatou whai atu ia ia o mai. A o mai fo e la ia le mamalu. E li e sa vali vali mai. E pe fa lau tūlanga ia I whai poi ponga o aso soifua ma aso whanau. E fa pena. E tau wala na ape ia ili tatou wha mua mua. E sa o a au o vai fo I mea papea. O mua mua fo lele ilu mori ki uia ia a inga lua. Ya le es tau pena no foi pe ama se ia ma he ale le maile
0: le walau ia
1: le walau ia ia no to anga ia toile e pe o tu langa le na ai ia ta o te fa tai te le I la fa so mai ora foi fa fo mai le to no ia mo lo wa ta li to no nga le na o le ta to o le fa lo allo ai ma o lu nga mai e vole lo fo le ta wa na vil fa lo lo ie e ta ta wa
0: E maa fai fwe e se langona fa pe ngale a inga. E ala mea lenge wala uria fwe sangata. Oh, ko fai ko fai pe ponga. A ko ala ko fai a lelei lelei, a leanga leanga, a tofu me a lelei, a fai le tofu, o tau.
1: O le si fai tu. E mo tu wai e te mi fa to a fi lo ye ai. Ya. Pi le le wa o tau fa lo lo le le nga ye fa pe la nga le fo to a to fi lo ai le. Ai no mana tu. E te tau wa na tau tau wa ma tu la nga le. Ai a vi pe fa mo mo
2: le au valau le.
1: Le au valau le. E ta ti la to fe lo ingo wa le le to fi lo. E ye te mi.
2: Ya. E kau ma ave pele, I tangata lana ave tu si valau
1: ia. Ia, e nga
2: tongua. Ma wha alolo ngi, la tau, ona o tatemi, leo te wha minute tale tu la tasi, e mnatu Samoa, ia e wha maluru watu fo, ipe a fai fuu sa laku, saka ika nganganga, ane temi a fua, ia, watu ia wha mai amalita hapo kalame.
1: Ia, ae, o e fo li manatu Samoa, ma lau fita wha fua fua mai, o mai fo I temi e, wha muta ila ma o nanga, te fionga le ni kon mina, ma so fata wa, ma le wha moe moe. Ya, tan si ia fa mo lia ina lang tau tapo inga I la matau mo fa yatu. A vai fo ua le tau, ya, ma li lia ia ono ua pau o se mafai ua nga fatia I le vai vai. Ai, ia manu te le ina fofuanga o le ne yaso, tato toi fe tapa I fo I se malama o mua mua. Ya, ba fina ngalo pe le tua e mo moli atu, ia ilo tau soifua. Soifua le malu, ia ma so fo I malosi. Ya lo ma unga lulu esa tau tu ina o esa mo ile de yaso le malu peni fenuti
2: ya fa so foia ma imanuia fa to ina fo ne yaso ma fa fa so lo fo fa ungol va yaso ma tu mai tanto po kala masani yaso va lo va yaso le fo ma imanuia
1: lo to pa anga masani la vole nei le pe le mani ya a world maker